kupungdi pangdo shedi, shela shela, tula tukjani, nyangangi menga di dono nye. Che je obji je sinin shinzang kloso kichina damya je ozo ongbulen, che lhase geb chinji, a shisu ngoto yasu. Aji lhaji kunsang silamsang ejgat lupjiga da, krodne muntena krodna ye munu ngoto da krodjina ye saru. Da lhase geb chit bina tenga yi, baga jubtop, bajar, ningajar, da kanjele sem takyosu mat. Dalmasong na chik, uyati nyewon buru nye. Ta laji kunsang. Shom chiki, kiyama kiyama samu dagi tungela. Kihui kihui chitar chena chak. Dani laji kunsang ngayi tungela. Yumchowa sangmo kunla yelwe tu. Sona mebe mingsing nyebulu. Yapchen kiyabu chola chukwe tu. Chindre mebe mingsing nyebulu. Lase kiyabu lamru shebeze. Chidre mebe tunge chema lu. Kiyama kiyama dagi tungela. Dani didi dungi nyongwale, kasang diju nyababungi ki gyatso chimbu dila mikyuwa sungne segi pula chane tongse se yobala nyam. Aji dani mikyu kema kema nyo jina kihui kihui jina jina nga tang ta sem takyo ya ji kyang daru kuta nga tang in mbad ngoto di imbur. I gyabu jita ta nye dungi umdindi yasu kosu, si nye siri ya kosu nam nyo ngoto da jitar jena chak nye. Da nye laji kunsang ngok dungi je samtong na jita ngoktungi ji tiyan su lulu nye da. Yum chowa sangmo chi nama hulge pula, chi suje munu chi ngani oso lusumburu nye. Yapchin giyab kala ombo chik duim hachang me zona chut pule, ngani chik de pichika lusumburu nye. Lhase giyab ngani chik uka mar saje tharing tika da, yagar sha choka mar chomadi rilme sam ika mar kai nye pula nye. De lhase giyab si chik, da rip tika oso munu shonga ya chik do yasugumburu nye da. Nye takyo su si nasumun, dungi si nasumun nye. Ngoktungi so chik, Udmoto nyongsuble, tangoto tiga nyabupunne si Sikawa yukshota jiji nganiga sikawa tongne na udungi so kurgosu munokti yinye Sikama ato singe nyugulo nyongoto ta undinyaya chik dungi Si chikpe yamsendi sinya chik tenzin munu ngoto ya Eji suku nomburu nye Sukbula ta ejik dusu che Di duza na nye Kandroma namla chue sungi yueba Kandroma namla di duza na yumdrowa samwe nopjo kandroi lingna Kandroma namla chue sungi yuebe na Chanchab sil chungwe, kandoma namji shubha, towa sangmola, chanchab silwa jira la shubhe. Ejik ta, nukjo kandro linga towa sangmose, kandoma nangse chik chwe sungya shubha nomboru nye. Chwe sungmo ngoto, sungmo ngoto tiga chik, towa sangmose chik chanchab si na nomboru nye ta, ngusu nomboru da. Chanchab si bol chik chwe shubha kandoma nangse chik, si na ngalo chanchab si goso chik sik tonda ka, tuko nga si dindi kong na ngalo chik sik nyablo nye tor ribu la. Eji towa sangmose chik ta, Lanchi uya sungumda. Chowa sangbe shenle kyang, ma kandro tamche nyan sungdang. Kandro tenge lungten zeba shin. Komo dagi takob mungyu du, janyan mebe kebe zumu che. Malam wangki minsing nye yung du. Dagla lopur duki barche chung. Hachang serwe du mudi, janyok sema rango me. Daja mabu sumbu tong, yongme du me chung du shu. Denzun du me daru yong, daja mabu sumbu tong. Shedang lani dike ser nye da binang tam nga todi lukyu nga todi shed naam da sung naam chue shugan da kandro ma naa shi nupcho kandro link da nye nga je jikdi miyu ka kyeo lang bula kandro di nga si chi lungta nung nga to si nye shi nga ta yu takob ta kanje le chue munu nye koso wa da yu takob ki lungba si mon nye me chika yaksamu munu kyebo su mu ya su koso ra nye ijak bula si le ni molam wang chi nye shi puzi ni ra shokti ni shomdi ni ra nye itindi ya su ga che Chini shambalang nunga to tiga chik kanche parche raya Dimu hachang nyawo chiki Bek yomu semarango nye di nombur Bi chik ta ngar matsum nao chitong E chik bi yom chiki chik dum chishi yara shu ya E dum si ta yom chiki shato dino na me dino na sam terong ya E chik uya yakbo chik dum khong chi ya chik Ta nye sha mat talama son itin di nye nye Nga hachang serwe mingchen la Kyo trowa somo darujung Diri nime kolo la kyo mabu sumbu sa matum na nga chwe kyong suma namki xie xie yik ser. Dume suatam chenyer lensum che, jibi chenyer dubi du, da gilo la didarsha. Ma kandru lungden zeba xin, da kandru lingdo pune yong. Ning la zewe mingsing nipu lu, mingsing nye la dume barchi chung. Podang nane chiri chung, kidar kyam, se la dukru nakbu kalangpo, lobur giji nye la zhong sa du, se mo me nga dunshin. Zhongla ke, damshi chetru diring xa gui du, diring zhuban na jik dungu du sungne, tongmar menru garbu jik du zhui de, lhase ki xeabdi ne jibi, lhase ki bu tu zhen sui de, ajila jien

betingana sim dungi ngoto ti si chi ina yar yi e chi thanga lom chi wea kyan thar ya da kan jela suwa che chi man muri khel ti ra ya chi ina lemin ti ga shiv shiv ya chi ina yar ta chi ta bu ta bya we ra yi ne rabu chi ngana singra wo ngoto ti da ina bu ta bla ra su be ni sim singra wo chi man muri khel chi so yu go gra ni ma ra lo ni ena shiro to chi ji chi ka je wa thong yi na mono kijin lo ga halam di ya xinjiang ning chi lo so halam no ji chi ka je wa thong yi na mono ni wo ya nya ga je chi la se ke psi chi ta ina ro to chi ne chi ka je no lo ji kijin ji ni shi rep tin be ni ya nya ga je ji op si ji ich kijin xinjiang ning chi lo ya ji halam di ro to be ji kijin she pa shong ji ta la se ke psi yar phu yum bu ru ni chi phu bo ji la se ke bi ji kijin she pa halam di kha ga shi bi ya ya ya po le nga tam bin to nang chik mar plang chiu che ya chik pi ya ge pul ji je chi long do chi lo pul ji ta ya kha so ya chik men to ta chik fresh mo do di chong ro do me da in mo do ya chik chi alam di ship thong bo ji da be li mo do di ta so ya chik da chom ma di chong bo ru ni i chong bo ji la se ge psi ji op she da ma mo do di no ya sum mo ni a ji san dang la ji ku sa la di ru de na du ju na bo yong du ju ju na min sing ni ga sa di ru ma do ja ga sha la do Kyagarishala sekum longdo tru su ne juanbe Naksib tubu shikdo pheba le Yungi tivu shikdo tul ne juande Tivu di jambi jengi singne Mingsing ni la yidongwe tam sungso Lasegi tukong la Nagi takbu tivu yimbar tu Kone tivu la digeji sungso nye Ejik tat Lasegi ipsi chik Opsi ea nyongmo Ta ngatane ozo Sukmogo Si ta ngatane uzuk thor chik Ka gai teti di gai yuk kyagarishor choga ya Gai yuk yak ju nye Tazo suna ne chik muri da dog muri playak tin unyang so ni uki da no ngata ne ga kheryum bu ni sit meno ya da ngata ne dozo shong ke chu ni ke ya ji ga gar shor shong ma top je ning pe um din ta gan jel sa mu cha mu thong ma na chi ta ga she ding she ding ya ke chu ni a ji ko ya ma ra ke pu lu chi de sa na nga xiang na ne me ju tem ji ne nga ong bu ni e ji ong bu la pe nang amak da yum dro sang mok nu dro khan du ling a shu yum dro sang mok chi tu ba Pratika Puriya Chik Phepun Buruñi. Chik Pratika Chik Melon Neme Gyo Chik Tanga Tanga Pharmacy Putsi Shite Songo Toya Chik Melon Teya. Peneshi Chik Umdin Yitka Ongo Chik Da Pongpong Ngo Tola Ye Churang Ya. Uya Ya Bo Lase Gyebo Sem Nyang Ud Na Chuk Chik Takpun Yena Da Na Tekpon Ngo To Chik Pratso Yino Chon Sam Ya. Pratisha Chik Da Lase Gyebsi Chik Pongpong Chik Udin Di Sunang Buruñi. Chuu Kyo Ki Ming Sing Nyi La Sing To Jibi lungden ji nangdang sungbi, jibu nare. Ki mingsing ni xing baksam tongbi sitib la shushi se ne. Jibu di indi tongbu tse la zek ne. Xing do mang la rojo wa pabi. Mingsing ni xing do ki yi cimbar gyo ne. Xing do la long jo ki shukso ni. Ajik da, lase ki epsi pra jisha. Pra yi jik da ngane shi jik. Xing do umdin la di jik da mga di kaya di tap dim yi jik ngane shi jik da kanje la xing do umdin di da zu di xer di nyong ngoto di nyepo ji pra jik da edane ozo xiang ten di no jen da baksam xiang yin xiang nemi yu jik da namda di no umda si jip jina ye namda waka su me namda no umdin xiang di yi jik edane udwa co jik suga xing ngayi xing do ne umdin cay ya ro di nye ya ajik pra jik yin di dongbo nye ne pe jik da nga da nami pa xiang me na Tomo to tsetika pradya shingdo nemyo pro chen no saneta kanje peke mo prano premne suye phano no mo to chi shingdo lem umdin di ta prasi ji chi yo ja bene chi ji bi ya ji bene nemyo ji da peke mo premne su kang sang ya shen ma je ji ya su mo ni ne de shingdo mi ja wa mang do du ba ro ja dan de me chu kom ne ji bi ka ba dan de me du ji ju mo ni a ji it sa ji je da It meno ge xiang do chik ne me gyur lem la chik naga naga zurang di ke yu nun buru nye ije chik bine uya kering kering ya ya chik kanje sachi it ne je chik bine chik da bremni su rante mogo su beke mo rante mogo su kanje imdin ta git ngoto di ta ma chik mar xiang na nyang a kya ma je duburang di ya ra sum shindare ika chik xiang na nyang a suga je ije ta rip ti kip ti ra sum buru nye bine ija boda uzu liu gu ba Lhasa kyeb ni lhaji kunsang ne chik nyabasi tsetar thong ya Xiang na niang ator kyam ya chik wakyeb ya Ine mi gyo rasuk chik liu Ta um thakyo ti nombor ichi mur Ta u liu gupa chi shi nombor Yagwala ta liu gupa niang che Tso tso chita nyabasi binne chik tsetar kaya kaya thong inam Ejik shu che chik nyabasi binne chik kaya kaya kele Saji ina kaya kaya kele nye sungu niak sam Id nang ti imbur Ejik shu che chik binne xiang na niang a kebul chik ta

kawduk che sisi rasu inam. Ji bedane brega chik lase gebne laji kusane brega chik torchur chik kame pompong to di sisi rasu inam. Ji bene kawduk rasa che yumdro sam si tub sisi to nang wonyak sam. Ho it bachina da semange go su thi uyani. Ta ju shu je liu chuba chit go zu yugin. Ta liu chuba si inye na. Lombo nam ki lase chamsing yi la zinsung je be liu inye. Ta liu chuba si inye na. Lase gebne laji kusane ji shangna nyanga. Ta shingdo kering kering ya kit biya chi echi saji da shanma geme se di makano ya, ket makano ya echi chik. Kokor ya chi echi shugo chit ta dun ha sham si tong ya. Lom nang si chik ta thor bine tab songho tingye ya chik. Ngoya odor bi ya chik kanche la songho tog liu ngoto di imbur. Ujabwa ta inye je nata je gaya ni inye na. Tene rishik songwe se ha shang zume potang yangto tse la shabwa la chunbe. Jagar shargi naksev la mingsingi yoba tongde potang zene darbochi kungun tongla char tongmochi panang tongla pu ngawochi potang zene tongbe lombang tamche dujungwa tang dume dike jemre so nye. Ajik da dumji potang zeka yarishong kora la ya ikamar gaya gaya no tih uya torchurjik da kanjil uya tih yakbo la lase gebning laji kunsang ne jagar shargi shangna nyanga chi uya sugu no jit dumsi tongomoro nye. Tongya chik ta dumsi chik lamsang potang chek mara da kanche le lom nang kang meeting choyuk chik da ngoto di sitong unye na chik kanche le potang chek chik pan shoyuk ngoto ning tungchin ngoto la di bujuk no itmina piche tungchin bujuk ngoto ning potang chek mara da che uya yakbo lom nang kang po chik yar somo mburu nye soma che chik lom kang somo suga che chik dumsi ya nyang mburu nye tak sinya unye na kye ma lombyo cho nam tsul nyun tang di ju ming nyaba pu nye ki Secho jemsing gyatsurum kalakyur. Gyagari shargi naksep na shingdo saishin dey dukbe dikju nyaba korje yul tolduk. Dena kerang lombe chowa namgi lagdu chunche chunjirik midrawa mangdu kene se mingsing ni sinsho jik. Sinchung na naza pyune la ni damne ngata chita chene dirchisho nye. Ajik dumsida lomna gamsum suga che da kanchil ka nangumbur. Sinang onye na, ta dikpa ka mezem gan, dikpa rang yazu gan chik nyabu punne siye, binne chik sika wata mon nye. Kyakar shar shoka siyang na nyanga, binne shingdo sering sering ya, chik uya su ni nye. Iki matcha nyabu punne chie chik, petang kema muzuku ya ya, ta kanche le kem chik ta rang rosan dani buzina gaam kor ya, chik shong kei chani, tongme mono nye. Iki no be, lembe dangba na chik lam sang kei ya, laka chik kyob ning chuan chak ri, ta kanche shen ya. Bine chik songya kriho ta nye. Songya kriho to si machat. Isi je chik bine kbi na gang pshut. Thiak basi tam. Na na shu shu ya ya chik nye nime kriya ro ta nye ta. Tum si taf. Lom na shi chik uya mar ka na ngomur. Aji shu je. Dere lombe yo cho nam ki. Dedar shu se ne. Lao to chun jirik mi dra wa kya ne. Kya chwe tam la. Lombo nam ki. Shab je chol kin chin be. Kya gar ki nakse dere le be. Dene. Lase kundu le be. Lombo nam singne, aji la digiji sungso. Aji sendang laji kunsa la, dumul lombo. Lombo tamche, lepchungwe, mingsing nyebu suyabar yongwa cha shesungbe nye. Aji ta, lombo nam yongzo chi ta, dumi nang si kanang ongo to chi ngari, chi lehe chi nang kangbi ayo. Nye ya chi piri, aji chonchak ri ta, kyob ning, den ning, li ning, mla ning, umde memda, shen ya. Ta, bir yongzo chi, jik shu je ta, si yang nang nyang ator ya ya kanche la, bir pun nek shi chi nang ceding ya ya chik, Uya shuje tir horum buru nye. Tse horbo chik shuje bernik lanme ya ya lom nang kangbo chik bernik lanme je ongbo chik lase gebsi lom nang ongo tong ya upshe ta lase gebsi nye ong buru nye. Kaya nye wanyi na chik up laji kunsang la chik da dun ning dun mok lom nang kangbo chik nga tang nime ong dur chik nga tang ni da sota su mena kaya lo nye ya upshe si nye ong buru nye. Echi nye ga che ta tene lombo nam ki Kyang zam shing ni, ming sing ni la lu di lang so nye. E jik da lom nang si jik. Hora ta rin go jik mang jie ma ra so ya ta rin go su jik. Da lom nang yo so, da bine ki hi yim sam ya. E jie jik na bine si gokor di tong go ni sam ya. Gokor tong yu gulmo nye go so wa. Da bine si mat da lom so na iti ni nye un buru nye. Kaya nye wo nye na. Kye ma sen tang. La se jem sing ni, yap shen kye bu. Mun bi zun ne dun, yum dro wa sang mo. Kan du ling ne dun, yap yum yi ki. Mingsing kar song sung, ning dang zhe wei, mingsing ni bu la, du mei ce wa, par che tang wa zha, du mei ce.

kilang ma pe ma shan ma chi lap wang sa da ma nang ji pa chi ya ya ta ta nga tong mo lu ba sa sa na u ta su lu ma yu ne ko pa yu ne cha pa sa ti ti ka che ge sa ti ti ga yu ne sa ti ni tu mo cha pa chi tang ko ko chi ti ka u lu se chu no zo se a che ta gong go sum u lu se chu ma ta nyam de mu nu tang ba sum an na le che che che so chang tang ba long tu mo che che so chang tang ba long pu che che so chang che tang yu si nale namme kite nga tang kelong nga nale lang ma jong tang ba tepa na ka kete sung yu kelong tang ma tepa na ka kete ka ka lo ni na no lang ma jong tang ni so ma chet ni ni chan ma so ka ni mi ki ni ta so ma chet ni chi gi so che ka wo chi gi an da lang sha che sang se le do kon yin se le do ni ne che lap che lap ne che lap ba che ni so che lim su do ne na zhen yong shou ge de ma an da me na se chu do ko sang si ji qing si ji wang tang 이제 ma jin lin xian ma jia la po yu qin bu an da ta wa da se che wa ya ne ge zu da se che xia che ya de me ba che yi dang ni wo suo ma jin lin gun ma dang ge de ma zu ko dang ge de ma ma jin ba yin ne tue ga se mi de su ran se zu huo huo dun yi ma jin lin ma ya ni de yi ge se ra de se ra shang shen ju ne long che ma de ge ju ne long che gun zu zu ba shou dun an da wang ge ju ne long che Laya gayu, undin munu, menasu pro, chom koru, oya munu, gyong magayu, gyong masuru, ane wangi ka lengal, sit potu yene, shokti undungi, gongi, madangu, wabab tim, oya rodum, majinlen bangu chigi. Tan ni zangche bangwa anya, shakaya masurum, deshikto noa nane timbati, chapamaya anya. E bangu chigi serodu yena, serap na serapdu, rang, nip sambo, su zebu, ane rang, Lala Tang, Wamba Tang, Kakuba Minu, Melon, Lamba Minu, Nella Bamba Minu, Wamba Yunzo Tama, Itodo, Shibach, Soma Shatine. It may Soma Shatnes, Kelong Chiki, Serap and Serap Mambo, Rangoro Metepo, Minawa. And Rasi Matsi Shatin, Minasha, Sishatin, Minasa, Tibutin, Shansha Yijo Day, Rang Machiki, Mimamso, Ditay, Vairodum. That Lia, it is Natachi, Chang Pong Chim, Chang Yerete. 来上街上街的松农们 Then you come ya, good is hot, say so much of them. No, I'm not long much on timber. Then the chairman of the torch will shank at him, cause so much of him. It power chick is silver doing. Set up mambo, menace a ranchalia. Topoton, menanions of say ranchalia. Gugur, the chairman, Zugur shunt to you. Well, and the ranch are going to eat him, right day, where I wrote him. It's a matter to ranchalia. Set up and set up mambo. Then there's some bo, top day. That long song lay yourself. Dia putera salma chodoyim. Man yine natbe yine man dutok dutok salgodum it chak manuyim. Dia bu manum. It menu ta chiri tera mulma chodoyim. Diu min kase bangwa haas. Lang chongren che gongche saye che shu che ta zara nyene. Dia putera salma chodoyim. Ta chatong chodoyim. Diu min kase bangwe. Serap undu ta ikki tanshe kepsan sirwa doyim. Serap serap mambo. Anna lang lengka tanto de potoyim. Loto namda. Ranshal Kinder, Satung, Pemetu, Topsha Kun Munu, Topsha Pet, Matlo, Utun Rotum. Ajik, Pahasi, Tasamanu, Niju, Lu, Layula Regime. Ajik, Jancha, Tok, Naya, Machoto. Iki Tak, Arotunine, Set up Mapo, New Bokia, Menasha, Shislim, Nemo. Anna Rang, Momachan, Rotum. Anna Tasamanu, Momak Nekapena, Melong, Tetang, Kanji Chanepe. 当时下面把东西上街中南的人呢 Java long yu che, Dombale, Sutim sung yu, Domba, Domba Sutim, Woodley ha, Shamusika no minion sung yu mata. One day, Juni.

0: Hello, this is madam.
1: Hello, tasha dele la pim dish la nang se yala.
0: Ye chatu sho kam ju no.
1: Ye mang sho chatu sho la chik ngar yong zo jemni ina chik jem junik mela.
0: Chama di be de mangata ga auto samedi je sama da ga chobi ga wang tik samedi je da da.
1: Listless. Shorbik wang chu senior sam gotin fina kriola.
0: Sam gotin na kri to madam.
1: This is chiko samsen ngen dish su su nila da ina de uche.
0: Da ho to la ma dish da je ga da an ga na jini.
1: Ye de
0: mok to an go ko. Ajang sangye an glu ajang bemdish an yisham
1: yang
0: notis itu kata tu kunso nya di lam tu nya di itu ni ni lah madam
1: les ana ina shell utlerim gatuk ti na osama cheti pudishula tuji chila
0: so tu che zeng che na

0: 就是也穿的就在那样子穿的。
1: Less less， 我用说人们你来，这没么东来，那你又不能用说人们那没了。
0: 但是起码让你来，用说些做完大步。
1: Less， 这得什么是不管你来那些？
0: 啊，什么的我们那做不了半个呀，那大家让给的那现在东北呀，往下那太没呀，往那什么的你我们。
1: Les, ejek sama sen yang dah nuin ala inang tu cidish.
0: Yang lah, mana hasil mana ejek. Dah ish mati jualan sama mula lah.
1: Les, nang siapa lah?
0: Angalah tu kas ni lah, nu cuyuk tan ni dah, nu cuyuk tan sasal lah ni ejek.
1: Les,
0: tahu ka ti dah mana yor ni paning om tu lah, surang surang om tu. Siap lek ya tu nyak sen tu cuyuk lah, tu nama sam. Metsaisam, Tuxinella, Yakota, Yongo, the house, don't do jig time, may don't allow his own jig time. The Mendo, also Chema, Texas, Jig, Norna, Talan, Dinan, Tal, Ayan, and Jig, Chasule, Sopu, Marsho, Unknown Tondor Jig, Patekun, Dedekuna, Yongo, the Little Ludi, Rangni, Jig, Mana Lady Name, Jilan, Jiwadi, Yongo, Baya, Sheltain, and Unveil Yakam.
1: Yongo,
0: Korean, and Dunna team, or Jig, Yongo, Sekanum.
1: Les, me mudon la data enasi minazo dalin nanguchiti tenge ikerju yak mos tining ba dek panasi sentinene jik birisan ya thuksem jetin nekte singene da chimina enasi ganara taleng dek panang shergang dukbya ochiti mindo khupsa sarje jik shukta che semchen dek pakhashi di semchen da maya uya mina mindo jit munuche therinene ji dercha munu dukyong yimbur ejiku me mudon la itangsi darana jik ngorko chu akashwani kumar eta shel phuyu lerim ga san ye san nekte mon pa mimang chokpa social service secretary sring nupla ocho ngor akashwani ga phepya ejik binasi yemina ocho korir nang tine je ocho township nyang ada mina semchen takpa no nang ye phot ni da maya utunya du ni ejik da da maya o ni ni chi biri khoriya mina ayar dak sang shoka khoriya cheder ngot thong ye phot du ni nang tine ejak pule chi mina etang ye chi ko biri semchen ji da maya yor ko thong du ni chi mina etang thor roram di jer ne chi district administration ning mon pa mimang chokpa na si roram nang tine me samula di rodula
0: dong mena tonset ne an mena jo ya kan nang yong do mena ten den ya de mon ya la jo ti sin ya kolen mena e ga jung e zong pe dang da ya kan na ya ma ya kan nang jan ma she bi song de mye la ya dam u ga den me den ma kan la de ne yi ka um de la ya jo de la
1: la la ta me mu dong la ina si khen thi ni ne ti ta bi rio district administration ning mon pa mi mong sok pa na si le ka nang u chi ti dam ma chak ko mena zo ta wang township ne nga lekhung nang yikchang ne ji krilem nang ka chokpa chi ringi ya yimbur shinter ta etang chi etang ko kang chi ju dina dishirim samati ru da
0: ko
1: long la
0: ma no na me la
1: long la les les ejik de shiku utlerim ga tu chi chi ti ma chang to di jindu ri chak pole ji ina si thuk ti nang samachi ti pui chogu thila thuji chi la
0: o thuji la
1: les ngar yong zo ke ina sher ngyo ma sher chete